Nakanja, nakanja, kamata mumbele. Runganga beti nga inja mina harimu kriso. Nika muyangana ye, ikusiko beba anja kumba.